ken fa tawla ñung la set de la topoto de la lejanti de boka sabaje ni ak ci sa mami ak man ci sama bopa sama xariti ak sa tantay ni ñaan fon bu guda a wër gu yaram ak mu ju rafet be ma yalla me ma boka jotaay bi ak yow ngane na ñu wax pour nga mën ko def ci sa musique bi saya nak naw do musician saya mo mën ta wuy way sante yalla ni da nga jur dom do xam election mo bëgga nekk way ci lo mëna nekk rek na la jappalé la dina la top bim sis jappalé la bim degeer rokanté la di ñaan dimbal di ñaan ñaan ñu boole ñaanal la da fi nga bëgga aga yene la fa yalla agal lo yene la ciat sikhlu yalla bu la ken fakatal yalla ubi sa wursak bi yaata sa wursak bi mela mu jurafet.